Mphefumulo mphefumulo wami uyavisa ubona isintu siguqa ngamadolo sikhala ndawonye sithi mbaba.